0: e wa gbo eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo ko on to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nja lare to ngba yawo re nko o bawo le ti ri yen si o.
1: Alare ngbayawo re re so n tenaye ko tenorun ko tun fa tete ji ko gbe ko jiya re.

kai na matele ora vai tokma kai na a hairu ko bane hulte mo ba hairu ko bane e baro sa bida gadgi ta geda baro sa be tayara tavle safar ma ane tayara tavle tiliara tavle me enda ginu tiliara tavle e hokmi ana korbi samfaro e hokmi ana ho e re da admara korbi samfaro e re da admara hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e asigi iraba mango gadinu asigi iraba e asigi iraba mango gadinu asigi iraba sinni mi kai sinni antulina sinni mi kai sinni e barati siye nunda akra boy barati siye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yeh e taptine wasanat gu bi to kol taptine wa akke gaho ya sanasa al kusorit gaho ya e adliya

samba sa di bokk bokk taw ko jey yemu sun baraw di galar di ngeen deg ci samba gley jegi pire manale te bol ñukum fal ma ngi wax samba jarni samba jass nak ma ngi ciess ni ngone ci samba nga des ak ma dengu andi bu fu sax nas ndigum jom nas payam samba jess mu jik ma do bu jik kam sa sambay pire geewu salu

0: lara. Oh, pe ki wo fa o ma sawe. Oh, pe ki ba be ni orodu e ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi. Awon ka igba to la mo ka won se bi o ni de ma asala ji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo aji. Ore o ore saanu olu omo jebu saanu olu da ni won omo kunrin pupa ye mi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
1: ola lubarika
0: sugbon bi e ba fe sile ati bi